0: girgimar sama tuka fiye da 21 kasa. A Ukraine kuma jami'ai sun ce mutum 12 sun samu rauni a wani hari da Russia ta kai a yammacin Laraba akan wani dogon gini mai dake birnin Pavlovrad dake yankin Dniprovsk. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana sanin wata kotu za ta yanke hukunci a shari'ar da ake kusan shekara 11 bayan da wani bam ya kashe mutum 20 a Thailand a wani hari da aka kai wani wurin bauta dake birnin Bangkok. Haka dai na zuwa ne bayan jinkiri fiye da shekara 10 da aka samu a shari'ar da aka dade ana sa ido a kanta.
1: The trial has been very strongly criticized by
0: Wakilin BBC ta shari'ar da ita fuskanci kakkausar suka daga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa da dama akan yadda ake gudanar da ita da majin kafar yanke hukuncin da ake. Mutanen da biyu da ake hukuma sun ce an yi ta azabtar da su har sai da suka amince da aikata laifin amma daga baya suka janye furucin nasu. Magoya bayan ƙwallon ƙafa sun fara tururuwar zuwa birnin Mexico gabanin bude gasaccin kofin duniya ta maza da aka dade ana jira wanda za a buga nan gaba a yau Alhamis. Kasar Mexico wadda ke ɗaya daga cikin ƙasashen da ke karɓar bakuncin gasar za ta fara karawa da Afirka ta Kudu a gaban mutane fiye da wato a gaban magoya baya fiye da 80,000 a fitaccen filin wasa na Azteca inda ake sa ran masu kallo sama da biliyan 1 a faɗin duniya kuma za su kalli wasan ta talabijin. Kasar da ta bana za a gudanar da ita ne a kasashen Mexico da Amurka da kuma Canada. To amma shirin tunkarar gasar ya fuskanci suka da dama ciki har da tsadar tikiti da kuma takunkumin shiga Amurka. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin. Iran ta ce ta kai wasu har-hare kan sansanonin sojin Amurka a yankin Gulf a matsayin martani kan har-haren da Amurka ta kai mata bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai kai musu munanan har-hare. Rundunar tsaron Amurka ta Gabas ta Tsakiya ta ce ta yi nasarar kare kanta daga har-haren wato na Iran karo na biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran ta dauki lokaci mai tsawo wajen gazawa da cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin. Karotin Khalifa Shehu Dokaji.
2: Sakataren harkokin tsaron Amurka Pat Hegseth ya ce Amurka ta baiwa Iran dukkan damar da ya kamata wajen ganin an samar da yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin amma sai dai ta ki karɓarsu wanda hakan ya sa nan ba da jimawa ba bama ba mai za su fara sauka kan wasu cibiyoyi na musamman da ke ƙasar. A wannan martani kan kalaman Trump din da na sakataren harkokin wajen Amurka, Iran ta ce ta kai har-hare kan sansanin sojin Amurka da ke Bahrain da Kuwait. Makamancin wuri kenan da Iran din ta kai wa hari a martanin farko da ta yi kwana guda da ya gabata. Ta'azzarar kai har-hare na ramuwa gayya yan kwanakin nan ya sha barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta da kasashen biyu suka shiga a watan Afrilun da ya gabata. Bayan harin na Amurka na baya-bayan nan, an jiyo karar fashewar abubuwa a kudancin Iran kusa da mashigar Hormuz, inda dakaran Amurka suka kai hari kan cibiyar tsaron sararin samaniyar Iran da sauran cibiyoyi da suka kai wa hari a baya. Kafar yada labaran Iran ta ce biyo bayan waɗannan hare-hare, rundunar juyin juya hali ta musulunci ta Iran sun ce sun kai hari kan wasu jiragen dakon mai biyu da ke wucewa ta mashigar Hormuz, sai dai babu wasu bayanai da aka fitar na tabbatar da hakan.
0: A gaida Khalifa Shehu Dokaji da rahoton da ya hada mana. To yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu fitattun mutane musamman daga arewacin kasar suka shawarci gwamnatin kasar ta samar da manzo na musamman da zai sasanta da kasashen Niger da Mali da Burkina Faso a matsayin wani mataki na shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi Najeriya. Fitattun mutanen da suka hada da Farfesa Tahir Jiga da Farfesa Jibrin Ibrahim da Dr. Usman Bugaji da Dr. Hussein Audu sun bayyana damuwa a wata sanarwa da suka fitar inda suka ce Najeriya na cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewar fannoni da dama. Awa Ahmad Janyewa ta tuna da Dr. Usman Bugaji wanda ya masa ƙarin bayani akan damuwar tasu.
3: Kowa ya gaji da irin alƙawurruka na gwamnati akan harkar tsaro wanda kowa yana ganin ga abubuwa ƙara lalacewa suke yi. Kuma tun lokacin da aka fara abubuwan nan kullum ƙara lalacewa suke, kullum gwamnati alƙawari take yi, kullum magana ake an kasa kaza, saboda haka an kai gargada, an kai inda abin da ake cewa ranar wanka ba a ɓoyen cibi. to ya kamata waɗanda suka rage da hankalinsu kuma za su iya buɗe baki su magana lalle su fito su ce ƙasa fa ta lalace lalace wanda bai yiwuwa kuma ai shiru
4: kamar ina kuke hangen matsalar take
3: a matsala fa tana wajen gwamnati ita ke ba bandits na sun fito sun fada kuma ba ɗaya ba biyu ba uku ba
4: amma wannan kila zargi ne tunda gwamnati ana yakar su haka su ƴan bindigan nan ana kashe su
3: da kodin da aka kama wanda suka zauna wajen bandits watanni kuma sun hangi abin suka hanga sun fito radio television sun yi bayanai ga yanda ake kawo musu abinci ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza saboda haka idan gwamnati ba ta iya wannan maganin ba to ya kamata ƴan ƙasa su fito su nuna mata baki aikin da aka zabe kike ba
4: kamar da yake kuna nuna damuwa kun taba kila haduwa ku ce ku ga shugaban ƙasa ko ku je majalisa haka don gabatar da irin wannan matsaloli da kuka nuna damuwa akan su
3: ai ba sai ka zauna kai magana da shugaban ƙasa ba ai kana magana kuma kana ji abin da shi shugaban ƙasa yake faɗa kuma ƴan majalisa muna kallon abin da suke mu ba muna mai da musu da martani amma mun ga ita majalisa ai kamar yanda INEC da judicial an riga an saye ta shugabanninta ba su da wani aiki sai yi ma gwamnatin Bola Tinubu abin da take so ai ai abin kunya yayyawa
4: to amma dokta wasu za su ce kila ko dan kun ga dan kudu ne ke mulki shi yasa kila kuka fito kuna tada dijiyoyin waya a yanzu
3: lokacin da Buhari yake yi duk ba mu muka fito muka dinga fadan abubuwan da suke ba daidai ba da irin bannan da suka yi mana ai wannan abu ne wanda yake karara ba wani abu ne wanda yake ake yin shi a sirri waɗannan mutanen da kaga sun fito sun magana nan mafi yawan mu muna yi iya kokarin mu sanar da jama'a ba wai magana kudu ko arewa bane ko yamma ko gabas ko ina ne a'a magana ce ta ƙasa
4: yanzu idan za ku ba gwamnati shawara misali musamman kan batun tsaron nan wace irin shawara za ku ba ta
3: na farko dai ya kamata muka ce makwabtan nan namu idan ba ku sasanta da su ba ba za a iya maganin tsaron nan ba ba kamar Niger da Burkina da Mali din nan a sanya wani musamman mu zo na musamman wanda zai rika zuwa yana zauna da su me kuka yi me za mu yi tare domin rashin tafiya tare da su din yana mana banna
0: Dr. Usman Bugaji ɗaya daga cikin fitattun mutane a Najeriya kenan to har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnonin yankin arewa maso yammacin kasar suka fara yunkurin aiwatar da wata manufar haɗin gwiwa da nufin kawo ƙarshen talauci mai fuskoki da dama ta hanyar shirye-shirye da dabarun tallafawa rayuwa a jihohin yankin bakwai gwamnonin sun cimma wannan matsaya ne bayan kammala wani taron kwanaki biyu da suka gudanar a jiya a birnin Kano inda suke fatan za su samar da dabarun da za su magance matsalolin yankin ciki har da batun yaran da ba sa zuwa makaranta daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharuddin ya lawan ya aiko mana
5: gwamnonin dai sun haɗu ne a lokacin wani babban taron tsara manufa na wuni biyu a Kano akan matakan rage talauci ta hanyar bunƙasa shirye-shirye da dabarun samar da tallafin kuɗi don inganta rayuwa wanda inuwar gwamnonin arewa maso yamma suka bullo da shi da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da tallafin tarayyar turai da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya gwamnatin Kano ita ce mai masaukin baki inda mataimakin gwamnan jihar Murtala Silangaro ya wakilta yayi mun kuma ƙarin bayani akan manufar taron
6: wato abin da ya ja hankalin gwamnonin arewa aka ga yiwuwar a zo a yi wannan taro gaba daya domin a fito da sabbin dabaru na yaƙar harkar talauci mai fuskoki da daban-daban domin in abu yayi tsamari to sai an samu shawarwari na masana an samu shawarwari na al'umma daban-daban yanda za a fito da sabbin dabaru abinda ake yi da na magance talauci ba zai yi tasiri ba saboda yawan mutane da ake da shi a wannan yanki da kuma yawan yara da ba sa zuwa makaranta tabarbarewar bangaren noma da kuma rashin sana'o'i.
5: Taron ya samu halartar ƙwararru da ƙungiyoyin ƙasashen waje inda aka tattauna tare da bayar da shawarwarin yadda za a magance talauci da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta a yankin arewa maso yammacin Najeriya inda ake fatan gwamnonin za su yi aiki bai daya.
6: Dukkanin gwamnonin arewa an yi kuduri za a fito da dabaru na tallafawa harkar ilimi sosai da sosai zama kowane yaro ya je makaranta musamman ilimin mata. Kuduri na biyu shine a tabbatar da cewar harkar wato lafiya da kuma harkar noma da harkar tsaro domin talauci yana kawo barazana ga harkar

0: tsaro musamman a wannan yanki namu wanda harkar tsaro tana ɗaya daga cikin abin da ya dami gwamnoninmu.
1: Kazalika mataimakin gwamnan Murtala Salangaro ya yi ƙarin bayani akan sauran ƙudure-ƙuduren da aka amince da su.
0: Sannan kuma harkar tallafawa matasa da mata domin dogaro da kai. Ana daɗa duddubawa domin masana su tabbatar cewa wannan ƙuduri ne na bai ɗaya na wannan yanki. Da zarar an gama za mu saka hannu a wannan ƙuduri wanda zai fara aiki nan take da irin kuɗaɗen da gwamnoni za su saka wa wannan ƙuduri. Bai ɗaya ake so a yi abin gaba ɗaya ya zamanto amma kaga kuɗin kowace jiha za ta yi amfani da kuɗinta a jihar.
1: Nan gaba ne kuma ƙwararru za su yi wa shawarwarin taza da tsifa. Kafin gwamnonin su sanya wa hannu a fara aiki, matsanancin talauci da rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa na daga cikin manyan dalilan da suka sa miliyoyin yara musamman 'yan mata ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Abinda ƙwararru da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke shawartar gwamnatocin yankin da cewa lokaci yayi da za su tashi tsaye su yi abubuwan da suka kamata, ba kawai a yi taro a yi rubutu a takarda a watsi ba. Zahra Dillawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
2: To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
2: A wannan Juma'ar Najeriya ke bikin ranar demokradiyya. Rana ce da ake waiwaye kan ci gaba kalubale da alfanun demokradiyya ga ci gaban ƙasa. Shin ya kuke ganin tsarin demokradiyya a Najeriya da ƙasashen da ke makwabtaka da ita? Shin ana yin demokradiyyar yadda ya kamata? A ina aka gaza? Waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. Ga masu son tofa albarkacin bakinsa a filin, sai ku aiko mana da saƙon murya ta lambar mu ta WhatsApp, wato plus ma'ana alamar tarawa 234-6-0-6-3. To yanzu ƙarfe 7 ne saurakwata a kanan dama da ke Najeriya, haka lokacin yake a Dingas da ke Niger. Shida saurakwata ke dagogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharif ba fita gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji shawara da hukumar kula da yanayi ta Najeriya, wato NAMET, ta bawa manoman kasar akan yadda za su tunkari damunar bana. To madalla, a jamhuriyar Niger, kwamitin dattawan jihar Agadez da ke karkashin cibiyar sa ido kan addinai ne ya sanar da haramtawa wasu malaman addinin musulunci gudanar da wa'azi ko jagorancin taro ko bayar da umarni a masallatai. Wannan dina daga cikin ƙudurorin da aka cimma yayin wani babban taron kwamitin ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi na Agadez. Ga rahoton Jumaila Isufu.
4: Kwamitin dattawan jihar Agadez ne bayan wani zaman tattaunawa da suka yi a fadar mai martaba sarkin musulmi Alhaji Umar Ibrahim ya dakatar da malaman addinin su uku da suka hada da mamman Sani Alhaji Abubakar da aka fi sani da Ibn Hazm da Kamaluddin Sani da aka fi sani da Kali da kuma Ali Muktar daga yin wa'azi ko huduba ko muhawara ko ma koyarwa har sai abin da hali yayi. A cikin bayanan da majalisar ta fitar an yi la'akari da wa'azin da suke yi da kuma rubuce-rubucen da suka yi a shafukan sada zumunta da cewa bai dace da ka'idar hakuri da addini da al'adun gargajiya na cikin jihar a Agadez ba. Dattawan sun yi la'akari da waɗannan kalamai da watakila za su dagula zaman lafiyar jama'a da haifar da rarrabuwar kawuna da lalata haɗin kai, matakin da Muhammad Ishu na ƙungiyar ta Gittau ke cewa ya yi daidai.
5: Saboda shi ne aikin magabata ma, saboda wannan wa'azizukan da suke yi wa'annan mutanen suna kawo hargitsi cikin jiha, suna son su kawo matsaloli. Mu matasa muka yi tunanin kamar an aka bar wanga abin zai zama fitina cikin jiha. Yanzu muka san mu muna cikin refundation, ba mu yarda da ruwan ga kananan matsaloli. Shi yasa muka yi dukufa da fifi muka je wurin magabata, muka ce musu su yi kokari su dakatar da wannan abin. Da inda aka zo ala wa'azi ala ta martaba uwayen mutane da al'adunsu, kuma al'adun ga da aka zo magarin an isko silayensu fiye da shekara 100 ruwa alayin wa'an al'adun.
4: Yayin wannan zama, kwamitin ya yi nazari ne kan wa'azi da dama da waɗannan malamai suka yaɗa a kafafen sada zumunta, inda aka fahimci sun karya koyarwa addini. Saboda haka aka yanke wannan shawara. Allah Attahir na ƙungiyar ta Gittau wanda ya ce ya saurari

0: abubuwan da malaman ke yadawa iya ba waye da wannan mataki yana cewa
1: ga irin maganganun da muka shi wannan mutanen suna yi maganganu ne wanda za su tada zaman tsaye za su kawo rikici tsakanin al'umma a kiyaye su da matasa ma saboda matasa ba su yarda da irin wannan maganganun ana zagin uwayensu ana zagin masarauta kuma ana zagin har malamai ma babu inda ake irin wannan abin a zamanin lafiya saboda ita masarauta aga da cikin gaba daya gari ne mai karbar kowa kuma gari ne wanda kamar hannun shi bude yake ga duk wani bako ga duk wani wanda zai so ba baka baro garinku ka zo wani gari kana zagin abin da ka taro na mutane na al'adu ko addini ya san akwai al'ada
0: mun ne mijinta bakin malaman da aka dakatar sai dai hakar mu bata can maruwa ba saboda basu so su yi magana ba daga ƙarshe kwamitin da tawon jihar Agadez kin ya umarci masu kula da masallatai da su dauki matakan da suka dace domin zartar da wannan hukunci
2: a gaida cima ila isufu to idan muka sake koma Najeriya wata babbar kotun tarayya ta buƙaci hukumar zaben kasar INEC ta ci gaba da aikin rijistar jami'ar AP ta su barista Audu Bulama Bukarti hukumar zaben kasar ta dakatar da yi wa jami'ar rijista ne saboda tambarin da ya amfani da aka yi amfani da ita shi wanda ta ce bai dace ba kuma yana daina iri ɗaya da na DLP jami'ar da ba a riga an yi wa rijista ba wannan ne yasa Dr. Audu Bulama Bukarti suka maka hukumar INEC kotu kuma a jiya Laraba kotu ta yanke hukunci inda ta buƙaci INEC ta ba wa jami'ar AP damar kammala rijistar ta Haruna Ibrahim Kakangi ya tattauna da Dr. Audu Bulama Bukarti ga kuma ƙarin bayanin da yayi masa
3: wato babbar kotun tarayya mai lamba 11 dake zaune a nan Abuja ta yanke hukuncin cewa wato dakatar da rijistar jami'ar Access Party da ita INEC tai haramtacce ne ita wannan jam'iyya ce wadda tafiyar matasa ta nemi cewa a yi mata rajista tun watan 12 na shekarar 2024 ita aine ka fidda sunan mu a cikin dogon wato jerin sunan jam'iyyu da ta ce za ta yi wa rajista ko kungiyoyi daga baya kuma sai ta turo mana takarda ta ce ta dakatar da wato yi mana rajista wai saboda alamar mu ta na kan shaho wai bai dace ba ko kuma yayi kama da wata jam'iyyar saboda haka muka gabatar da ƙara kotu to a jiya Laraba ita kotun ta yanke hukunci cewa dakatar da rijistar wannan jam'iyya ta mu ta Access Party da INEC tai haramtacce ne ta kuma tilasta ko kuma ta bada umarni cewa hukumar INEC ta ba mu daman shigar da dukkanin takardun mu na rijista kuma ta buƙa idoji ta yi mana rijista
4: to yanzu kuna da yakinin cewa INEC din za ta yi hakan ko kuma kun yi magana da ita kun ji akan batun cewa za ku kawo duk takardun naku
3: to na farko dai hukumar INEC da lauyoyinta a kotu lokacin da aka yanke wannan hukunci kuma fatan mu shine lauyoyinta su ba ta shawara cewa ga umarnin da kotu ta bayar kuma su bi
4: to wannan hukunci ya zo a wani kamar za a ce ƙurarren lokaci wannan za a iya cewa abin farin ciki ne kuku dai ba yabo ba fallasa
3: to mu babban abin farin ciki ne a gurin mu kuma nasara ce ba iya ga mu tafiyar matasa ko kuma jam'iyyar Access Party ba duk mai son demokradiya da kuma ganin cewa ana bin doka a Najeriya wannan hukunci babban abun farin ciki ne a gurin shi ita kuma INEC dama laifinta ne kamar yadda yanzu kotu ta tabbatar ta ki mana rajista a lokacin da muka nema sama da watanni 18 da suka wuce saboda haka yanzu aikinta ne kenan ta buɗa mana lokaci ta ba mu dama mu kai mata rajistan 'ya'yanmu ta ba mu dama mu yi zaben cikin gida ta ba mu dama mu kai 'yan takarkarin mu duk da lokacin da ta saka ya wuce tunda laifinta ne bai kamata laifinta ya shafe mu ba
4: amma akwai dokar da ta amince da haka
3: ƙwarai da gaske tunda dai ai laifin INEC ne ita ce aka ce ta yi rajista lokaci kaza tunda kundin tsarin mulki cewa ya cikin kwana 90 bayan mun nemi rajista mu kuma mun nemi rajista watan 12 na shekara ta 2024 maimakon a mana rajista aka ki to kaga yanzu tunda kotu ta bada hukunci kaga dole ita INEC ta bi wannan hukunci
4: amma yanzu ganin lokacin da ake da shi kuna da yakinin cewa idan har INEC din ta bar ku za ku iya yin kammala rajistan 'ya'yan jam'iyya sannan ku zaɓi shugabanni sannan ku yi zaɓen fitar da 'yan takara ku miƙa su ga wannan hukuma duk kafin lokacin zaɓe
3: abinda doka ta tanada babban zaɓe na jam'iyya wato za a ba wa INEC ne sanarwa na kwana 21 daga nan kuma wato cikin 'yan kwanaki za mu iya zaɓen cikin gida ko kuma mu yi sulhu mu ba da 'yan takararmu saboda haka akwai isasshen lokaci

0: Dr. Audu Bulama Bukarti daga cikin waɗanda suka samar da jam'iyyar AP a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya inda hukumar kula da yanayi ta kasar wato NIMET ta shawarci manoman kasar da su yi kyakkyawan shiri kafin kankamar damuna a cikin watan Yuni domin su yi shuka a lokacin da ya kamata kuma su bi matakan kare gonakinsu daga matsalolin ambaliyar ruwa da kwari da sauran cutukan da kan addabi yabanya. Al'amarin da kungiyar manoma ta kasar wato AFAN ta ce ta farga da wannan batu kuma ta tashi tsaye wajen faɗakar da manoma game da hakan a sassan kasar yayin da masana ke ganin ya kamata manoma su bi shawarwarin da aka basu. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani.
1: Shawarar da hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NIMET ta bayar dai tana kunshe ne cikin hasashen yanayi da ta fitar a wannan wata da ake ciki na Yuni, wanda a cikinsa hukumar ta bayar da tabbaci cewa yanzu kam damina ta kankama a jihohin arewacin kasar da dama, kuma hakan zai kasance da kyakkyawan yanayin gudanar da ayyukan noma. Kungiyar manoman Najeriya ta AFAN dai ta ɗauki wannan shawara da muhimmanci, a cewar shugaban kungiyar na ƙasa Magaji Muhammad Gettado.
2: Dama a cikin rufofin da suke da shi da suka bayar na shekara-shekara wannan yana ciki ajere-ajere yanzu sun ba da na asali na yanzu na wannan watan shida. Saboda haka mu kungiyar manoma abinda muke ganin sa abu ne mai kyau bayan da suka yi innan wanda zai ba mu dama mu shirya manoma.

0: abin da muke ganin sa abu ne mai kyau bayan da suka yi din nan wanda zai ba mu dama mu shirya manoman mu kuma mu gaya musu abin da ke ciki kuma muna kokarin faɗakar da manoman cewa manoma su ci gaba da shuka da sauri wanda ba su yi ba a cikin wannan watan shidan saboda lokaci ne ruwan ya fara sauka ko yana sauka sosai sannan su nemi iri ingantacce mai jure fari da kuma wanda yake jure ruwa yayyawa hatta saka taki ma ya kamata sai lokacin da kasa ta gama jiya sosai a zuba yin baka ba zai illa ma amfanin gona
1: dangane da batun kalubalen kwari da sauran cututtuka da ke adabar kayan amfanin gona da matsalar ambaliyar ruwa kuwa sai shugaban kungiyar manoman ta afan ya ce
0: mun yi magana da malaman gwamnatoci suna bi suna fadakar da manoman mu sannan mu kamun shugabannin mu na jihohi suna fadakar da su manoma akan matsalar kwari da sauran su wadda idan an za a yi feshin magani to a tabbata an yi feshi a lokacin da ya kamata ko da asuba ko da magariba lokacin da duk sun fito sannan uwa uba mutane su sai magani ingantacce domin in baka sai magani mai kyau ba sai ka dinga sa magani kuma bai amfani ba sannan ambaliyar ruwa akwai irin da ake samu yanzu wanda ke iya jure ambaliyar ruwa dan gidan gurgudo sannan kuma su manoman mu muna roƙon su kada su yi shuka a inda ya zama akwai alaman kwari ko inda zai zamanto zaiziyar ƙasa
1: shima Dr. Umar Ibrahim Muhammad shugaban hukumar kula da albarkatun ruwa ta Najeriya yayi ƙarin haske game da lamarin
2: dama daga ƙarshen wannan watan June din ruwan zai tsanani a harsashen su NIMET to mu kuma daga nan yanzu shine aikin mu dama zai fara wajen kula da yanayin ambaliyar ruwa a bisa ga harsashen da muka riga da muka yi muka bayanar a watan April to muna nan muna bin diddigin abun ko muna kokarin fadakar da mutane kuma dama a cikin yunkurin da muke kafin watan ne ya kare za mu yi jihohi guda 10
1: to me kamata manoma su yi game da haka
2: to su yi kokari duk shawararin da ake basu to lalle su yi kokari su bi shi kuma su yi kokari su yi aiki da shi zai taimaka musu zai rage musu asara
1: masana dai kan yi nuni cewa sauyin yanayi wani babban kalubale ne da kan haifar da cikas ga harkar noma a Najeriya wanda galibi rashin daukar matakan da suka kamata akan kari kan haifar da tawayar kayan amfanin gona Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC daga Abuja Najeriya
3: to yanzu kuma ga Muhammad An-Nur Muhammad da labaran wasanni amma a takeice
4: Daga yau Alhamis ne 11 ga watan Yuni 2026 hankalin ƴan wasa da masu bibiya da ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa a duniya zai karkata ga birnin Mexico wato babban birnin kasar Mexico inda za a fara gasar cin kofin duniya ta wannan shekara 2026 gasar da za ta gudana bisa haɗin gwiwa karɓar bakuncin Mexico da Amurka da Canada za kuma a kammala gasar a filin wasa na MetLife dake

0: شكرا جو مشابير زوا 20 وند رشن صارو يا ادبيمو kuma a wannan federal police din ba wai za mu ce sun kasa ba a za mu ce dai abun ya fi karfin su to kuma yanzu duk wata hanya da za a bi a gani cewa lalle an kawo tsaro a cikin Najeriya yanzu yana da kyau ko bita masana tsaro sun da yawa sun ba da tabbacin cewa lalle state police shine zai kawo wannan tsaron a yankunan Najeriya wato muna da filaye da yawa wanda ake kira ungoverned space wanda babu gwamnati a ciki babu 'yan sanda kuma wannan za ka ga duk federal police din da muke da su yanzu ba su wuce a cikin local government ba amma in ka je ƙauyuka babu su to kaga in an yi state police to yana da kyau yana yiwuwa a samu wakilcin gwamnati wakilcin 'yan sanda a kowane lungu da saƙo na kowace jiha
1: amma kun yi la'akari da damuwar da wasu suke nuna kuna a majalisa kan irin yadda za a iya amfani da su waɗannan 'yan sandan a cimma wani muradi na siyasa
0: kwarai da gaske wannan wannan wuka ne mai kaifi biyu wanda magana gaskiya in state police yana da nashi illoli in an yi shi kuma yana da nashi fa'idoji to amma yanzu duk illar da ke nan gurin da zai iya kawowa to ba ta wuce na rashin tsaro ba to in ka duba rashin tsaro shine yanzu duk ya addabi al'umma in Allah ya sa aka yi daga baya aka samu tsaro to illolin shi za su bayyana wanda kuma insha Allah a hankali kuma sai a tabi ana gyara illolin nan ɗaya bayan ɗaya ai doka ce ba wai alkur'ani ba ana iya sake zuwa a duba ta a sake gyarawa a sake gyara abun illolin da ke ciki kamar yadda mutane ke da tsoron maganan siyasa gwamnati mai ci tana iya amfani da su ta yi abin da take so ta yi sannan ba nan kadai ba ma inda akwai kabila ɗaya in kai ka zo bako zuwa wannan jihar da kabila ɗaya ta fi yawa to zai wuya a maka adalci a in an wani abu ya faru a ce ka je police station kuma duk kabila ɗaya yana yiwuwa a ce su mara ma kabilar su baya balle ana yaren da baka ji to duk wa'innan abubuwan akwai su a ƙasa to ni ina ganin wannan kudirin yana da kyau saboda matsalar tsaro don ta shafe komi kamar sawun giwa ne ya taka na rakumi.
2: Honorable Suleiman Abubakar Gumi ɗan majalisar wakilai daga jihar Zamfara. To rukunin farko na 'yan Najeriya sama da 200 da aka kwaso daga Afirka ta Kudu a yau sakamakon har-harin da ake kaiwa baki a ƙasar sun soma bayyana halin da suka tsinci kansu a ƙasar. A ƙasarinsu sun shafe tsawon shekaru a ƙasar inda suke harkokinsu kuma sai sun shaida BBC cewa sun fuskanci kyama da tozarci da kuma cin zarafi tuni dai wasu gwamnatocin jihohi da hukumomi da kuma kungiyoyi suka soma baiwa mutanen tallafi ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
3: Wasu daga cikin mutum 258 ɗin da suka koma gida waɗanda su ne rukuni na farko daga cikin rukuni biyar na mutum kusan 1,000 da gwamnatin Najeriya ta tsara za ta kwaso su sun bayyana jin daɗinsu da suka dawo ƙasarsu lafiya. Ga abin da wata uwa ke cewa game da abin da ta fuskanta ita da 'ya'yanta kafin dawowarsu.
4: My name is Millie Abu and I've been in South Africa for over 23 years.
5: Sunana Millie Abu kuma shekara ta kusan 23 a Afirka ta Kudu. Gaskiya tun ina karama na fara fuskantar kyama saboda wasu yaran na kyarata suna kira na sunaye kamar makwerekwere, magrigamba. Ko kuma su ce in koma ƙasata amma dai abin da ya sa ni yanke hukuncin dawowa shine 'ya'yana sun soma fuskantar kyama da wariya kuma malaman makarantar su ne ke hakan suke gurɓata tunanin sauran yaran kamar a misali malaman ba sa mutunta sunan 'ya'yana sai su faɗi sunan ba daidai ba saboda sauran yara su yi dariya ko kuma su ce musu kar su kusanci 'yan Najeriya saboda 'yan Najeriya masu garkuwa da mutane ne.
3: Shi ma wani mutum da ke cikin waɗanda aka kwaso ya ce bai taɓa zaton gwamnatin ƙasarsa za ta kai masa ɗauki ba amma yana matuƙar farin ciki da aka taimaka musu dawowa gida.
6: Mun yi rayuwa ne da mutanen da ba sa tausayin ɗan adam. Mun yi rayuwa da mutanen da ke ƙyamar baƙi ba su da imani. Mutanen nan sun tsani baƙi ba abin da za ka yi da zai burge su. In dai kai baƙo ne. ba za su taba son ka ba.
3: Ita kuwa wannan kira ta yi ga sauran 'yan Najeriya da har yanzu ke Afirka ta Kudu da su dawo kasar su.
7: Guys, just come home.
8: Ku dawo gida kawai ku dawo. Saboda lamarin zai ƙara kazancewa ne kawai. Za su ci gaba da sata da yin zanga-zanga. Kusan duk bayan shekara hudu suke yi. Idan kuka yi nazari kan tsarin su, kawai far ɗaya za su suma tashin hankali. Sai lamarin ya lafa. Sai kuma su sake tayar da hankali. Kawai dai ku dawo gida.
3: Mutanen sun kuma koka kan yadda suka ce samun takardun zama ko na aiki ko kuma na karatu ke da wahalar samu matuƙa. Wani abu da ya ƙarasa zamansu a can yin wahala. A yayin tarbar su, ministan jin kai da rage talauci na Najeriya Dr. Bernard Doro ya ce matakin kwaso 'yan kasar daga Afirka ta Kudu ba abu ne da yayi wa gwamnati dadi ba, amma tana farin cikin yadda suka dawo cikin koshin lafiya. Ya kuma musanta cewa 'yan Najeriya na zaune ne a kasar ba bisa ka'ida ba.
9: Ina son gaya muku da cewa Nigerians da suka dawo a yau suna da izinin zaman su a can South Africa. Suna nan suna rayuwansu kuma yawancinsu suna da harkokinsu na kasuwanci, wayansu suna aiki da wannan abun ya faru sun dawo. So ina son karyata wannan magana da yake ta zagayawa. To amma murnar mu yau shine sun iso sun dawo garinsu kuma za a ba su taimako wanda ya danganta.
3: A gefe guda kuma ministan harkokin waje ta kasar Bianca Ojukwu ta ce Najeriya za ta duba matakan da za ta dauka kan Afirka ta Kudu a matsayin martani kan abin da ke faruwa. Aisha Aliyu Jafar, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.
2: To da haka agogo muke cewa tara saurakwata a Najeriya da Niger, Umai Masani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Cibiyar daƙile da hana yaduwar cututtuka ta Afirka CDC ta yi gargaɗin cewa rashin tsaro na mummunan tasiri wajen yaƙi da cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ga Zulaiha Abubakar da ƙarin bayani.
10: Yayin taron mako-mako, shugaban cibiyar yaƙi da yaduwar cututtuka ta Afirka, Dr. James Kaseya, ya ce tawagar jami'an lafiya a Beni da ke lardin arewacin Kivu sun fuskanci hari ranar Laraba, inda 'yan tawaye suka kashe fararen hula, lamarin da ya sa aka soke tashin jiragen Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Butembo. Ya bayyana cewar ba za su iya ɗaukar mataki game da ɓullar cutar ba sakamakon rashin tsaro, sannan ya kira ga hukumomi su samarwa ma'aikatan lafiya mafita kuma a tsagaita wuta. BBC ta tattauna da Grace Kasango, wani ɗan jarida kuma mazaunin Beni, wanda ya ce 'yan ADF ne suka kai hari Boken a arewa maso gabashin birnin, inda aka kashe fararen hula uku. Ya ce zanga-zanga ta ɓarke a ruwan Zori zuwa tsakiyar birnin kafin daga baya a samu zaman lafiya. An ayyana ɓarkewar cutar ranar 15 ga watan Mayu, a halin yanzu ta yaɗu tsakanin cibiyoyin lafiya 3 zuwa 27. Jami'ai sun ce an tabbatar da kamuwar mutane 635, yayin da 127 suka mutu. Akwai kuma mutane 260 da aka killace, sannan an sallami wasu mutane 30 da suka warke. Cibiyar yaƙi da yaduwar cutuka a Afirka ta ƙara da cewar bincike ya bayyana yadda cutar ta fi kama matasa tsakanin shekaru 15 zuwa 44, waɗanda da damar su matafiya ne ko kuma masu aiki a yankunan da ake haƙar ma'adanai, sannan tana kama yara 'yan ƙasa da shekaru 4.
2: To a gaida Zulaiha Abubakar Kibiya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a Najeriya ta ce jam'iyyun APC da LP ne kaɗai za su cancanci ko suka cancanci shiga zaɓen cike gurbi na kujerar Majalisar Dokokin Jihar Kebbi mai wakiltar mazaɓar Zuru da za a yi a ranar 20 ga watan Yunin bana. Hukumar zaɓen ta yi bayanin cewa zuwa lokacin cikar wa'adin da dokar zaɓe ta ware don kammala gabatar da 'yan takara a zaɓen, jam'iyyu biyu ne suka cika dukkanin sharuɗin shiga zaɓen, wanda zai cike gurbin da Usman Muhammad Zuru ya bari bayan rasuwar shi a bara. Ga ƙarin bayani da kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Kebbi Abubakar Sarkin Fawa Dambo ya yi wa Badamasi Abdulkadir Mukhtar.
11: Tuni mun aiwatar da shirye-shirye don ganin an samu zaɓe mai inganci mai sahihanci a Asaba mai zuwa insha Allah. Wannan zaɓe za a gudanar da shi ne a ƙaramar hukumar mulki guda, wato ƙaramar hukumar mulki ta Zuru, wanda yake yana da mazabu guda goma, shida daga ciki duka suna cikin garin Zuru, hudu suna waje. Ga wannan zabi muna da akwatin zabi, wato polling unit, wurin da mutane za su jefa kuri'a su guda 200. Sannan muna da adadin wanda suka yi register domin kada kuri'a su
12: 109,347. Jam'iyyu nawa ne yanzu haka kuka

0: tantance domin shiga wannan zabi?
1: Kamar da ka sani, doka zabi ta ayyana 26 ga watan 5 yanzan rana ta ƙarshe daga duka jam'iyyun siyasa da suke alhinin tsayar da ɗan takara su tabbatar da sun gabatar da sunaye ga hukumar zabi kafin 26
0: ga wani wata kenan?
1: Ga watan 5, wato watan 5 da ya gabata. To har 26 nan ta zo ta wuce, jam'iyyu biyu ne kacal suka gabatar da sunayen 'yan takarar su ga hukumar zabe ta ƙasa, wato jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar Labour Party. Saboda haka su kaɗai ne za su shiga wannan gasa a Asabar mai zuwa insha Allah.
0: To ka ce su kaɗai suka gabatar, me ya jawo ƙorafi daga sauran jam'iyyu da ake suke ta gunagunin kamar ana nema a hana su shiga wannan zabi?
1: Ko da yaushe akwai abinda hukumar zabi ke ce ma calendar of event, wato tsare-tsaren ayyuka, kuma ana kafa su kananan hukumomi, ana kafa a headquarter INEC ta jiha, kuma ana kada kuma ana faɗi ga kafafen labari da lokaci kaza zuwa lokaci kaza jam'iyyun siyasa su yi kaza, da lokaci kaza zuwa lokaci kaza su yi kaza. Kamar yanzu ga wannan zabe an ayyana da ranar da za a kaman za a fara campaign 10 ga wata za a yi kaza lokaci. To kowace jam'iyya yana baka tabbaci suna da masaniya, sai dai in suna su matsaloli ne na cikin gida suka hana su ayyana da 'yan takarar su, to wannan kuma nasu ne. Amma mu muna aiki da waɗanda suka riga suka ci ka'idodi suka kawo muna.
0: Amma kawo yanzu akwai jam'iyyun da suka kawo ƙorafin kuna neman ku hana su shiga zaben, ko ba su yadda ba haka?
1: To har yanzu ban samu wani ƙorafi da kowace irin jam'iyya ba. Shi yasa ai kwana biyu da na gabata na kira taro na ruwa da tsaki, shi muke ce ma stakeholders, wato akan gayyato dukkan jami'an tsaro, akan gayyato dukkan jam'iyyun siyasa, kuma kowace jam'iyyar siyasa mai aika mata takarda domin su zo mu haɗa musu abin da muke ciki dangane da tsarin zaɓen da zai gudana.
0: Kuma dai sun yi na'am da ba jayayya.
1: Dukkan jam'iyyun siyasa da suka samu halarta ba mu ji ƙorafi, don mun ba kowa dama in akwai mai tambaya ko mai gabatar da wani ƙorafi game da wani shirye-shirye na mai gabatar, kuma alhamdulillah ba mu samu wani ƙorafi daga kowa ba daga cikinsu.
2: Kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Kebbi a Najeriya Abubakar Sarkin Fawa Dambo. Da hukumar Hizba a jihar Kano ta sanar da tantance ma'aurata kusan 1,000 cikin 3,000 da aka yi wa rajistar auren zaurawa da 'yan mata. Shirin auren zaurawa a Kano, wanda gwamnatin jihar da hukumar Hizba ke shiryawa, shirin ne na tallafawa zaurawa da 'yan mata marasa ƙarfi wajen biyan sadaki da sayan kayan ɗaki da na masarrufi. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharuddin Lawani ya aiko mana.
3: A cewar hukumar ta Hizba, akwai ɗimbin mata da maza musamman zaurawa waɗanda suke buƙatar yin aure, amma saboda rashin sukuni lamarin ya ci tara, abinda ya sa gwamnatin Kano ta ware maƙudan kuɗaɗe don shirya gagarumin bikin aurar da su. Kafin gudanar da wannan aure dai, akwai tsare-tsaren da hukumomi ke yi ciki har da tantance lafiyar waɗanda za su yi auren. Shega Aminu Ibrahim Daurawa shi ne babban kwamandan hukumar ta Hizba.
4: So wannan ya sa yanzu mun raba forms a local government 44, waɗanda suke buƙata sun zo sun cicike wannan form ɗin. Yanzu mun samu adadin mutum 3,000 kenan, an gwaye 500,000 amare 500,000. A cikin form ɗin za ga akwai tambayoyi sun kai kamar 15, akwai form ɗin da ango zai cike, akwai form ɗin da amarya za ta cike, akwai form ɗin da kuma shaidunsu da masu tsaya musu da wakilansu za su cike mana don a tabbatar cewa da gaske suke kuma sun ka sharaɗin mu gaba ɗaya. To yanzu da aka gama wannan sai muka kai su wajen harkar lafiya.
3: Kawo yanzu mutum nawa aka iya tantancewa mata da maza?
4: Zuwa jiya dai an tantance local government 23 daga 44, kaga sauran local government 21. Sannan kuma na jiha su ma an gama ana ta tantance su jiya da muka je. Yanzu akalla sun kusa kaiwa zuwa mutum kamar 1,000 kenan, an yi wa mutum 2,000. Mu shi ma muna fata nan da sati mai zuwa za a ƙarasa.
3: Dr. Usman Bashir shine shugaban hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta Saka a Kano, da suke aikin tantance lafiyar masu niyyar yin auren.
5: Wannan aiki ne na tantance ma'aurata wanda suka dace ko kuma sun sa da wata matsala, a san me za a yi kafin auren, wato irin cutukan da ake yada ta wajen harkar mu'amalar aure ko ta wajen wanda za a sa wa yaron da aka haifa. Wayannan cutukan su ne HIV, syphilis, hepatitis B da C, sickle cell, kuma har gwajin ciki muna yi, kuma ko wasu gwaje-gwajen da za a iya ma ƙara yi nan gaba idan an samu wasu matsaloli. To ana yi ne kuma don a tantance wanda za a bada magani a bada magani, wanda auren ba zai yi wasu ma a fassarar da su, a musu bayani, su gamsu, a san matakin da ɗauka.
3: Shega Aminu Ibrahim Daurawa, babban kwamandan hukumar Hizba a Kano, ya ce waɗanda aka gano suna da matsalar da za a iya magancewa, to za a tura su asibiti, waɗanda kuma aure ba zai yi a tsakaninsu ba, to za a ba su haƙuri sai kuma a nemo wasu a cike gurbinsu. Shek Daurawa ya ƙara da cewa idan aka kammala tantance mutanen, kwamitocin da aka kafa hudu za su fara aiki wato kwamitin fadakarwa sai kuma kwamitin daura aure da kwamitin shirye walima da kuma kwamitin raba kayan daki inda yace idan suka kammala shirye-shiryen su to za su sanar da gwamnatin Kano Abba Kabir Yusuf dan ya bayar da ranar za a daura auren ga karin bayanin da yayi game da saki ga waɗanda suka samu matsala
4: to mun dauki mataki guda uku da za su kawo karancin mutuwa a aure na farko shine ilmantar da ma'aurata mun fahimci cewa ana shiga aure ba tare da cikakken ilimin auren ba sannan na biyu kuma sun sa mana hannu akan cewa koda sun samu matsala da matan nan ko su sun samu matsala da mazan nan ba za su rabu ba sai sun zo gurin mu bamu yadda mu daura mutun aure kuma ya tafi wani guri ya je ya saki ba amma duk wanda ya je ya saki mace bayan mun daura masa ita ba tare da ya tuntube mu ba to duk abin da muka kashe sai ya biya mu kuma shi ma sa hannu haka
3: a baya dai gwamnatin Kano ta sha aurar da dubban yan mata da zawarawa a karkashin wannan shiri mai taken auren gata da ake ganin ya samu tagomashi saboda matakai da sharuɗin da ake gindayawa kafin a yi shi Zahra Dillawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
6: ra'ayi riga kowa da irin tasa
2: A wannan Juma'ar Najeriya ke bikin ranar demokradiya. Rana ce da ake waiwaye kan ci gaba kalubale da alfanun demokradiya ta ci gaban kasa. Shin ya kuke ganin tsarin demokradiya a Najeriya da kasashen da ke makwabtaka da ita? Shin ana yin demokradiyar yadda ya kamata? A ina aka gaza? Waɗannan kadan ne daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon. Kuma da lago bane Allah ya yarda sai ku aika da ra'ayoyi ta hanyoyin da aka saba yanzu kuma sai labarin wasanni kai tsaye ina tare da Buhari Muhammad Fage barka da shigowa an fara gasar kofin duniya kuma san da zan shigo wannan daki na watsa labarai na ga an take wasa tsakanin Mexico da Afrika ta Kudu menene karin bayani
7: to mai ma bari in fara miki da sakamakon wasan da aka samu a yanzu minti 9 da fara wannan gasar ne dan wasan gaba na ita Mexico wanda ake cewa Julian Quinones ya jefa kwallo daya a raga Afrika ta Kudu
2: haka ce ya kafa tarihi ya ci kwallon farko a wannan gasa
7: a wannan gasa kuma ita ce kwallo wadda aka ci cikin sauri tun wadda dan wasan James wato Lamy ya ci Costa Rica a 2006 a cikin minti 6 da fara wasa dan wasan dai shi wannan Julian din an haife shi ne a Colombia kuma yana bugawa ita Mexico wasa kuma yana takale da ne a kungiyar Al-Qadisiyya dake Saudiya to dan haka wato shi fitaccen dan wasa ne kawai sai dai wata kila tunda ba a cikin nahiyar Turai yake buga wasa ba wasu su ce ba su wannan san shi ba to amma wannan sakamakon ba za a ce shikenan ba za ana cewa wai ba a san maci tuwo ba
2: gaskiya
7: sai miya ta kare amma
2: kuma yanzu ma aka tafi hutun rabin lokaci za a da za a ci gaba da takale da
7: haka
2: amma kuma ya yi mana bayani yanda kamar bikin buɗe wannan gasa ya kasance
7: kuma ya abu ne da aka yi cikin kayatarwa an yi wasanni an nishadantar da masu kallo akwai mawaka daban-daban da suka zo suka bude filin da wasa akwai mawaki wanda ake cewa Danny Ocean na Venezuela wanda ya fara tashi tun a 2009 kuma yake da dimbin mabiya a YouTube ya zo ya fara wasa ana yana gama sai ga Shakira da Bonaboy
2: dan
7: Najeriya su ma suka zo suka tashi
2: hasan wanda Shakira ta yana ta yawo a shafukan sada zumunta kowa na jiran wannan rana
7: musamman
2: da yaran da tayi amfani da su za su zo za su yi rawa
7: eh to amma gaskiya yaran kamar ba su fito ba amma dai wannan wakar ita ta raira kuma in baki manta ba Shakira kafin wannan karanta ta taba yin waka wanda ake cewa waka waka din nan
2: haka ne
7: a Afrika
2: a
7: 2010 haka to dan haka dama ita an saba ganin ta a wajen kuma ta kayatar kuma cikin waɗanda suka zo kin san irin wannan gasa idan za a bude zaki tarar da tsofaffin ƴan wasa manya-manyan fitattu duk sun zo wajen
2: suke halartar bikin
7: suke halarta to a cikin waɗanda suka zo akwai Roberto Baggio wani tsohon dan wasan Italia ala sa kin san shi
2: na san shi mana baka sani ma na kun biyu ba
7: akwai Cafu dan wasan Brazil akwai kuma ɗaya dan wasan Brazil din Roberto Carlos dukan su sun fito cikin filin kuma sun yi kallo
2: to kamar Buhari waɗannan kungiyoyi guda biyu Mexico da kunci kasashe da Afrika ta Kudu menene tarihin su idan aka zo batun wannan gasa
7: To kin ga dai gaskiya ta kowanne bangare duka kasashen biyu rabansu da ita wannan gasar tun 2010.